nasi nyamo ari aka amancap metai kon nan dio sautir mat parlanya tani.